Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelewo

0: sa mo laipe rara ibi ma di oja agbaye
1: amen
0: e to olorun niyan ko se ni tin we kegan re sugbon nigba ka gbara olorun ba sokale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye ana ninu aye sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan
1: amen
0: amen yeye ma lo sugbon ani di agbara olorun ani di agbara olorun o wa so fun won pe to ma se pe mele nwa emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele mo mo pe mele nwa gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba nibi to gbe josin iwo na nwa lati ba se eje o re godo mura gan ba na boyun ba bimo ti to dabi eni wipe a dupe pe emi eye but oku omo lo bi kilo go pastor be yesa nto ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri ise mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na n fi seki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti n wa yin eyin ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de se pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko teni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kini nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su bi a ti wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro leti odo won aha kilo de te fi duro te won oke yesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nse la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won o ti se o si o ma gan so ani di agbara jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we matthew ni ori ogun o le mejo
2: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Everyone's okay. It's sorrow, giddy. Benny. Later on. O yi okuta ko na lenu ona o joko le won wa riri oto eru ti nbe lara jesu oluwa ba ba se gbagbo daada eru yen lo ye ko wa lara wa sa ninu we johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila o ni looto ni mo

awon ebon kan ti se me si wa lara to da be ni poku ko de ku a lo mo ni olo a so pe ebon eni kan be laarin wa to ti dogun sugbon o mo lu soke a le gbo ni se ju en ka to lo ti poku eyin te ni ebon kan lara tabi ekeji e mura da da ke gba agbara olorun ke le ti tun pada tori be ni kan ba gba agbara kan ta gba ran ba lo mo lowo e je ko ki life we lo lo yin o to le nko n to ba e mu ti an ba e bebu lorun re loju ala ten ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ran olorun o ba de lo ko nu aye niyan ala buruku ba oye ko wa si waju e loju orun loju ala o nje jije ntori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to ko nje lowo ato nje mu gina ni andebita ti bire agbara o fe da wole nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to da wole ti oni te sibo ti oni te si waju ori di odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu amere ri ba ban gbadu enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le mewa enikan joko kale olohun ni pariwo mo je mo pe ba to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje e lo mu kan ba wa e lo mu kan ba o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani n beere sugbon ta gbara ba de nta beere won o si kini wo fun wa ohun ta watch won o wa jade ohun ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni korita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada tori akoko die ni mo fe lo awon eyan olorun ti sadua fun wa bet oro ase to kan mi a gbodo biire agbara ki to bere oro ase yen.